Lena do ni juju puta n'ebe niile. Ezeku anawo n'onu mmadu. Ekworo na anyu buduru n'ebe niile. Isi ka juputara n'ebe niile. Kemere na eriye na ara ndi ahu.